Awurade ni din Jesus yeah wafa ni asai no dia se ni din ni monyam wafa ni ayato akene wa dia se ni din ni monyam wafa ni onibie wa dia se ni din ni monyam ah wafa ni ayapono wa dia se ni din ni monyam misi wa fadie oni bie no dia se ni din ni monyam we rani mama ni oni bie ni oni bie u benye bie we rani mama ni ewo sua ni ewo sunu so u be si ni we rani mama ni oni bie ni oni bie u benye bie we rani mama I didn't even remember what no man come up.